0: Amen ko nam na pe te koran na ni ko spesa na pe dong raya kin na ko bonte me tone pe dong rang kai on me ori FM 89.9 na nunda pe kan wan te tawana we sa mga makin na nunda ta ye ko pui me so rek te minister na po roi te ata wan te sa ora an pon na ron na pe te tin na ra wo ko kes na pon wa kin na ko me ri tan wo wam an ro na kin na pe me ka me na kin na pon na yerong rong na pe response si po kin te me ton kan wan am ka tawana we yo te sa ora asano ra wan kan ne te rong rong na pe ta wan ayo
1: Hari ni kong kain tempesa o inari kay doon po nasin ng recharge na ron na ayos ikay.
2: O tara na kung tinuwa tara, detapo akpap, eto kitay na nite kong ina. O nawa tara, detapo akpap,
1: tabo ka,
2: eto kitay na nungwa ko. Tepoy na tara, na kung tepoy matungwa na sa tara, trigo hap, eto kitay na inunun nime po. Awa po ito tara, defo! Eto kitay na, inanon isipo. O titine po yung tara, nakontine me po yung tara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kitay na inanon, te po yung natin po.

ko pen te meto nong ora yon panani meuri FM 89.9 na wante pakan ta yu ha am ta inga yai pun si awari kit minis ai nang pu tenu nong ora yon meuri FM 89.9 na wante pakan ta yu ki ai yari te tirana ko kanon nam pakan ta mai kan ne kanon nam ta pe sa yu na te meto kan ne dei su ku me kunam ai kana kuna nangani ku kakuriyam nong ora yon meuri FM 89.9 me tapi wana ko am ko ora aki apa buk toka anak kan wan noram yon depe bauri FM 89.9 na wante pakantai yo sina gaina ko na kon gura da tokorana yo na komeng

Maulid Khan Kilbas. Kumintritoy niyo kiti International Day on Biodiversity. Ito na ata, ipo ka meruwa kinte pong ngayon, wabi mewuwa ni may nakatuwa diriki. Tapos ninyo may bugini pong intrita ni mew, ito na ata, diriki kayo, wawa tanga wabi maunawa. O ipo po to yon, arakakam makuri tara, ipo kin rotakin aron na ata. Kilibas to wala may ipo kong napin, ito na ata, ali ipo to ka tapo ka meru, ipo kinte pong erang nakakawa kayo. Ike na tauroin, karapete na kuya tapo to naman, tarungurungun, anawag di tau teakan, kilibas, ali esen karoy, niterai kakakakuru. Yon kawa kinan no taruan cerita ni meu di Eropa ena tima to ibu kini meu roin meng roin merudungin ori kita kinti kiri bas cerita ni meu pun ngai yoin kau paira na rata panin ni mua mei tari au aun tiata ari ere kita yai oin kanara ni mera ara pai norak ara kari kemani au mora ara diki kakawa kina ibu kin ana makuri ni kai tara kanganga ake ere kiri kemai bibita kini kamon tepung kiti climate change. Ina korawak tepuk kamaru ni kauring ayo iron tepuk tak ni makuri bukin environmenta apa aku ni kira kento nuni kini kita melat ni mangan ada abisin teraruan tu tapi ni kita ECT dona ni merapatan dorong dikira ke dorong di environment youth club aku tepi warigi ni korawai wak ni dorong tu nuni kita tak ada ibu ibu aku tak isak ada anak poga tu tokoa anak urupai bukti kini kanon pung aku ia makuri urupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waye ni karike pei o ni popo me pota ki ora patai ka ka kokoro o pun te bota nome tan tapo no ko yoni ki dibes pasinata i kakawa ki no pungin o pungan an tirita ni meun tara ruai pa o man na ki rota ki ai kai tape uwa maguri es kona ni koroi popo kan tara ruan ara rita ni meu to wana katokan takari na ko meange ne ki akak uwa katokan akawa ki ni kai kawa rike ki akawa ki ni ka na yetai ni kapung tenuwa unika ki ni tetongo. Aw kain na marakin na kaya nako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to rupay na kun merin tali. Awan tiyapin na kaya nako. Awan nana ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. Unawa, liya kiniya kain mengara. Dorora kain na kawa pa anakunan nota. Ni kakawakin naralita ni mew. Awan ikarikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin naroka ikakakawakin narun tutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewun. Tiani auto tentari. E wara tena sini kibas. Sa wayan deitaki, o ni karike pein tararua. Ni kamenua, o ni katimetua ara deitani meu pukirankai, o ni tae kararugo. Kaini kibas.

0: 한낮의 나님의 우리. 지금 뒤에 돈에 반타우로인 가르고 지휘인하고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니 맞다꾸니 빠이 까리기 나쁜 매기니 베스 전 하베 아오이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 뜨야로나 Papun CM screen ana tawroi nu mengam. Posi ka paka te pupa te tarai pukin karuwa nam TV. A kokona ana pe nori pa I kari ki na pe mei. Te pe te peke o te on na pe.
0: Sasi ngai me am te anu a kiri wan TV. E punti ime tona pe ne kapata kuku ni kanu wan na nao sin te giri pas. Are ka korowaki. Nongon kon na pe mei. Te pe te peke o te on na pe. E punti isina kona pe ka in tai na re. I tira ni su wan te mon tai riki. A te oro wan te tai riki. Te awai su wan te mon inga apung. Te pe me wan ta wan au awai te awa awan.
1: Auringa, ngai ya wahan ruangan nak api mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV ene mengroni ko nape entetayan ni ko angurai ko. Oh ni kame taku ko ni pai kari ki. Ni kanwan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Aun kami ministries, NGOs, apun kampana nak. Si tauroi nape nabe semai. Ami kata nama ta. Aki enak ko nana angurai ko nape taku kena kiri on te TV. Nako iya tebotan nama ta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki si tauroi na peni koroi na konna ro kotangiria me pona ai me tiroi
0: saksina yane men kami ministries o NGOs si tauroi na ben live ni potaki e pupura na kase wataki me ta kokina na ion de kiri one TV o the social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karo kwanam TV yan me nga me te pupua te tara o yeri kina pe na koim te VIP ke te pakan pu ibuki nam pupa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Ne itaki merongonongwa ikapuu. Ipun katamea rua, amatata yon paye kariki. O, nika mingaroiko, nika tuapung. Men, kiriwan, tini.

0: Yanaha, yakani mengaro kona be tain taka bus pasen ki.
1: Ini ni, jangan kandu jarak jara.
0: Aiko kau ngurara, sama kau ngurah. Patirati yakan tepotan iyang o, ibu kentang bus pasen teriri kiai.
2: Eng, yon kawainan mga waki, taka wawan raon ni kapus pasin, ibukin chora ka di trakoma, aribu nora kin temeta, o te skypiis ke teme ningongo. Mea napoto niyango, nteririki ayo, eka ngay te ekana, pa inora kin kai, ibukin isaki ni kunim, o merurungi ni metam.

0: kay. Puncho ko awen ang nangalaki, anak abis basin cho norek. Iyang ni, o takapos basin nani na iya. Mende tapo ni Makuri, areta bi maorakin te meta, ede trakoma, awarakin te kun ede skapis.
1: Eka me toga te buta ki bukin te meuri o katoki orak, pena mga tauroi ng wakin anak abis basin yon, awarakin te meta ede trakoma, awarakin te kun ede skapis, ketemen ni ngongo, inanoni mei diririk ya iyo. Tepupusi ya mi bubu ke wami buto kano kaya nis, kano kawa siya na miyaus, bukin ka butakin basin na ikay. Mura! Mura!
2: Strip club music.
1: Nigo, takabus pa sin nero ko tiyakin na. Ari yan ang nimais tiyakakin na. Ang ayarang nipes sa ron agi.
3: Nang abes ng kuya ron na. Ay roi roi da vya pun rang ni maya tata roi. Paspun nang anagin akong nararitiki eroro ra.
0: Ibukin da tokoan te trakoma, yai wawa pa ina oraki, ay kana ka punga naaki, pato wana, te te tru cycling, ay te pa ina imeta, ari ana pun siyang ana ka te ay, a ke asipa bungyaki, na kon ono wate na makaina. Taka wawa, pun te pasin na tiran, ay te acetromycin, ari ana angana ki, a ke mendono wana makaina, na kon a ke yani suwa teririki. O te pasin, ay te acetromycin, ari ana pun na angana ki, a te ay, a ke meni suwa teririki nweraki.
4: Ibukin da tokoan te skapis, Oye, wawa pa ina oraki, ay ka anaka punga naaki. Pati pia me trin cream, kete cream, ay yu ana siyang anaka tei, ake menu wawa na makaina, na konu wawa tiririki. Piko uko, ometa ay kabro, awatoka yu ante pasin, ete wafrin, o yu ometa ay ka yeyi oraki ya, onek pona meki. Taka wawa ponte pasin, awana anaki teroro, are menu wawa tapun tiririki, nikaro kwa tekara. Ana pia iria ki maisin na ya pasin, na konda pati ya.

0: The night passed.
1: Si wawa da tara ako na kubre ni kapunga na ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti menjao ti buina ti tairi kini karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori esta to wana wawa ke ti posi ibukin kali na kim ti pororoi. Ti tata riek kapunga na ti ena pe ni tainan jawa awan ta karangaina.
0: Ori esta to wana wawa ke ti posi ibukin kali nam ti pororoi. Ti tata riek kapunga na ti ena pe ni tainan jawa awan ta karangaina.
2: Yai kai yai suan, nako yai!
0: Ata aras baswa di kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bunna ke ko na ke na sede so da phone.
2: Ring up a word from Yadi ko na Nigeria and na ngai bukim ko ti ilmes.
0: Ya kupe.
2: Bukim to mem na word from da na ko. Yo na sede na the kupe. To recharge me. All the secret kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanu agi ng telepon na iru yang mutu aron rom na kaya pona.
1: Ja, o ina wa tatay kana ko agin na urong-urongo.
2: Nime buhi tatay bukini kana ko agin na urong-urongo ni katotu ko na namakaina.
1: Kaya kan tawa mo, upon huwawa.
2: Ya kani na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Whip top up.
1: Ja, mga ti whip top up, ay mga tirang kan ti whip top up.
0: Ti whip top up, kung nam tayo top up, ayoko tangiria. Kaya nam tapo, ayoko mena yay. Yara gini pa isi.
1: Ja, upon huwawa ane ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pay.
1: Ito nga yung tayo wapuy may awat siya wa inano ni siwa tepon.
2: Kanway kong kay, ako na tinatuan rin tag, inano na na sinas, Vodafone.

0: ingin doon na kaya pa rin telepono niya tuwa na aki kawarin na limangan nako Vodafone nakuwakan na ngayon device promotion
1: kada kaya amda kayo ang tingin telepon ah fine na ko telepon kapuang kay de AO6 na po na eh pakalepon men debubwaru abuy marwewa na kon debubwa abuy marwewa the model E14 men debubwaru abuy marwewa na kon debubwa din abuy marwewa ah tabi warik akikita na telepon na ikata uroyan tayna ay ka kaya po mo kitawa po yan ito yayo
2: yaa ipon ka ko muralan eh tipo po kitawa yu ay kami akura
0: ilan din na behan o yay ito pa ka ni po eh po naroon
1: kapo ang kay wawa ang may yaw saan ano na kayong da pa ka na po yan ang kawawang telepon
2: yaa o tipo ba hindi embe sa QR yan na rin na pa yung din may 1% da pa ka ni po yan din na nin ako tayo yung telepon na
0: at ang rin tayo ng tapo baka man eh iraw iya kara iba iriki o Vodafone backing wakan met greening
1: yay na ba inaan kay na naman na ba ito matua dahil tag natin peso sport complex ipagini ba nyo ako na telepon iya doon na aki keka wala umangan na ko Vodafone are kung wakan ima kaya ipagin wakam keka ina nam
2: ya, jangan ya bubuk kita wan.
1: Ah, nih ko, pasal mana tanya ngai? Ayah pakai ni buang ngai, buat telefon ni orang nak nak nak telefon. Saya kita baca eh, ikan orang, pak, ayah pun nam bubuk kita wan, yang the bubuk kita wan, yang.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, masinalita na ang water po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben water phone.
1: Kaya na kinakunay, Aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ni tayo school, nangan board the phone, agya kang mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Kam na tayo na ni Mauri. Si Bunti magawa na pantawroin karo ko'y TV na ko. Yan na may ausin ito yung kuya ari imemeta na nung ni kan nung ngura ako ni matakuno pa ay kariki na pamagiribas John Labe away tipitipiki.
1: Punti bibi tiyero na. Papun siyam screen na natawroin na mayangam. Pusi ka pa kati pupata taray po kinikarukan ng TV ako ko na nabe nuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o John Labe.
0: Sa singa yun ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanungan na nausin tigiribas ari kakorowaki. Nongorokon na pa may tipitipiki o tiyo nata. E punday sina ko na pang kain tayo na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakaan rungan na nakapi may suwan ni nama tapang makiripes. O am kiriwan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko angurai ko. O ni kametaku ko ni pahay ikariki. Ni kanwan na program toko mete ni kaino ameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pinabusimai. Ami katanwata ake inakuna nungurai ake oni metaku kinaki yon te TV na koya tibota na ameta.
1: Ang kuya ay rekukay na nwa tiravereve ng buotaki. Si tawroi na pinikaroi anakon na rekutangiliya me puna ay metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tawroi na pen live ni potak ay pupura ng kasi watake ay matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amet te pupua te tara o yariki na pen ako im te VIP ki te pakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akea awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, ni mewa taporo wakea, ni mewa wawa. Ni itagin merongorong ay kapo. Ipun kata merwa, ang matatayon pa ikarik. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, iwan, tini.

매우리 칸키리베스 오빈 크리터리 매우 히티 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저 나베 에부코메르 워킹 데폰에 워비 매우 원이 메이니 카토리 리키 데보터니 요마 부기니 봉인 데이터니 매우 저 나베 데리리케 요 워워탕아 워비 마노와 어 에포포토 요언 아라가 캄마쿠리 야타라 이부긴 로타킨 아론 나베 키리베스 도고르 메이 보콘 나베 저 나베 아리 에포토 카트 부코메르 이부긴 데폰 에랑이 카하오케 요 이케나 타우로인 Karate pe na ko yeto boto no ma tarung rungun ana war di tau teka ni gilipas ari esen ko roi ni terai ka ko ko yon ka ko kinan no tar ruan teri tani meu di Eropa ena tima to ibu kini meu roi meng roi merudunin ori kira kinti gilipas teri tani meu puning ayo in ko upaira na ra tapanin ni mua mei tari o on tiata ari ere ke bai yai o in kanara ni mera ara pai no ora ara kari ke mani o mora ara diki ka ka ko kinai ibu kini Anamakuri ni kaitara kanganga. Ake iri kiri kina bibita kini tukamu ni tepung kiti climate change. Enakura wakti bukameru ni kauri nga iyo irun tepota kini makuri ibukin environmenta. Apea akari kira kento unu nikin kiti melat. Ni maangan ade opisin tararuanto taparin kiti ECT. Ndona ki merapata ndurun dikiraki narun di environment, youth, club. O tepe warigi ni korai wakit narun teunikitong. Takati ibu-ibui o tekaisaki. Ari anapoka tutokoa anaurupai bibita kini kanon pung. Awa ya mama kuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora patai kaka kokoro open te bota nama tan tapona ko yoni kidibas. Pasinata i kakawa ki na opungin opungan an terita ni meun tara ruai pa awangan na ki rota ki. Ai kai take uwa maguri esikona ni koroi popokan tara ruan ara deita ni meun. To wana katokan takarina ko meangin na ki akaka uwa. Katokan akawa ki ni ika i kawa ririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenuwa Unika kinte tomo, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiyan men. Nimewa, katokan to urupay na kun merin tali o on tepe na kayan ako. O nana ayapon tau ibugin kain na nung me amusu. O nawa, liya kiniya kain mengara, tora kain na rakawa pa anakonan nota. Nikakawakin naralita ni mew o nikarikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoutentari. Ewara tina sinikiribas. Sa wayan deitaki, awa ni karikipei tararuwa. Ni kamenua, awa ni katimatoara deita ni meau pukilangkai, awa ni kaya kararugo. Kaya ni kiribas.

0: 한나타는 아니다 우리 지분디마도 안에 반다 우로인 가르고 이치위라고 야는 야우시 부경코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니메타쿠니 빠에 가리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy na mayangam. Kusika pa ka, tipo pa tataray po kinikarukan ng TV. O kuko na nabe nuri pa ikarikin na pa may. Tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon na, ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigilipas. Are kakorawaki. Nungarukon na pa may, tipitipiki o tiyo nata. E punti sina ko na pang kain tayo na are itira ni suwan tamon tayo ligi. O tiyo rawan tayo ligi. Tiyo ay suwan tamon ng apong. Tipi may uwan tawano, away tiyaw awan.
1: Auringa, nga ia wakaan runga na nakapi mai suwa ni nome tape me kiripes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni ko nepe ntetayan ni ko nguraiko. O ni kameta kuku ni pai i kariki. Ni kanuan na program toko mete ni kai nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pene busi mai. Ami katana wata ake ina kona nguraya ke onome ta koki na ki yonte TV na koi ete bota nome ta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki. Se tauroi na peni koroi ana kon nere kotangiria ne puna ai na tiroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs. Se tauroi na pen live ni potaki. Ai pupura ka se wataki ame ta kokinana. I on de kiri one TV o de social media.
1: Uringa riki are meni ka pakan pon karo kon nam TV yan menga mette pupua te tara. O yari ki na pen akoim de VIP ke te pakani pu ibukin nam pupa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taforo akea, nimewa wawa. Le itagin merongorongay kapu, ipun katamerwa, amatata yon pae kariki, on kamingaroy ko ni katopong, men, kiriwan, tibis.

Men min nora min kunam de tokoranan pon Yehova de tsaka wa kinai. Ya kara ko iro ranya ratai na wan de pakanta ye yu ai pun sir wai wari kiti minis so nang itira no wa no ra myon yon myori FM 89.9 de ndita ye yu ki ayare de pon de tapis de de pon ayu de dai nori ri de dai nimu sira wa ke ang ayare na ti meto an ri ri tano kono no ra me kunan nam tapis de de pakanta ye yu me tapi wa na kwam kong ra ki ati meto an bubu to ka kan wan no ra myon myori FM 89.9 Sinagay na ko na kung kunwari ito ko rin na iyo, uusa may arurong.

Mewri Kankilbis. Wabin kinito Mewri kite International Day on Biodiversity. Nte wa nape, ipu kwa meruwa ki nte pungewa, wabi mewuwa ni mei ni katuwa ririki. Te pota ni yoma ipu kini pungi nterita ni mewu. Nte wa nape, nteririka iyo wawa tanga wabi mewonowa. O ipu poto yon, araka kamakuri ya pera, ipu kini do takin aron nape. Kilbis ta wana mei ipu kwa nape, nte wa nape. Ade ipu uto kata puka beru, ipu kini tepung, erang ni kakawa ke iyo. Ike na tauroin, karape pe na koye tepota nama tarungurungun. Ana warde tau teaka ni kilbis, ade esen karoi. Ni terai kaka kokoro ion kawakinan no taruan cerita ni meau di Eropa ena tima toi bukini meau roin mengo roin merudunin ori kira kinti gidi bas cerita ni meau puning ayo in kau paira nerat tapanin ni mua mei tari o aon tiata ari ere ke bayi ai oin kanara ni mera ara pai no ora ara kari ke mani o mora ara diki kakawakina ibukin ana makuri ni kai tara kanganga ake ire kiri ke mei bibita kini kanwan tepung ke de climate change. Ina kora wakti buka meru, ni kauringa iyo iron te pota kini makuri ipukin environmenta. Ape, akari kira kento unu nikin kete melat. Ni maangan are, opisin tararuan to taparin kete ECT. Ndona ni merapata, ndoron dikira ke, naron de environment, youth, club. O tepe warigi, ni kora wakin naron te unikitong. Takate ibu-ibui, o tekai saki. Are, anapoka, tutokoa, anaurupai, biptaki ni kanuan pong. O ya mamakuri nurupai, o mata. E kakawa ki rola ni kapene to waya ni karike pegi o ni popo ki me pota ki ora pata i kaka kokoro o pun te pota nama tan tapono ko yoni kilibas. Pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang terita ni meung tararuwa ipa o man na kiruota ki. Ai kai tepe uwa maguri esiko na ni koroi papokan tararuan aradita ni meung. To wana katokan takarina ko meungin na kia kaka.

Open time to no ora yo an panan meuri FM 89.9 na wonta dai ke yo. Ta inga i tipi me to wana right minis mini su. Na dei me to ndi ta na kanon no ram. Kanwan na uri ni bikin. Ngoram na bikin kanwan nam ta ba sayo me nam ta bar ko time to an rona ye yo an panan meuri FM 89.9 na wonta dai ke yo. Sina kai na kona kon kuna ra to korana yo. Ikan te te mengkoi.

Ko pun tima tua nong ora yon panahan mauri FMH 9.9 na wan detay rika iyo. Detay iyo na mga rita kanwan nong ram. Mga rita kanwan nong ram e tawan ni kanwan ni pong ay yas arona. Mem de demet beso ge digiribas meteorological service. Tawani kanwan tepung ipukin chono ni kiripes o panape are yakata urawaki depokanta ye yu wapu yi menimewa te minisi minimewa o ina tawrawa ni kapunga naki depunga yu wapu yi mewa ni mei wawatanga wapu yi mea onowa ndi tapesa yu o ntuki ikurakorana na konti ngapung ntiawa onowa ntemoni ngapung. Tepai eriki epangaki te low pressure ai imemire yon te tira miang o to wana na pe ni pangaki imiang meini kun jono ayu irarikin nan o imena tinang paka imiang meyon jono ndawaki o ndei sina kona ko meyakin te tira meyaki ibukin jono nikiri pe so pana pe siang ya pipiti mei miang meyo naku meiriku nipirina to wana naku nduai wati not tari inaroi ibukini makin o putaritari tarandi tairike yu inaroi siti meaburu nikarau ntapu tepewa tarandi ngapung anariringa nangintitai ibukini merake yape yang tarawa o mayana taranti tairike yo anawaranginang toutana on roi dimi. Taranti ngapung anariringa nangintitai. Ibukini Korea aranuka au apememe. Taranti tairike yo anaroi si timeapururu nikarau ditai ya waririke nono tapewa. Taranti ngapung anariringa nangintitai. Ibukini nonous tapitouya Peru o nikunau. Tarande tairike yo tautana te wananginang takarau epibit nono tapio tarani ngapung anarininga site me apururun karau de taiya warireke nono tapio ibukin nono to tamena awarre tarande tairike yo anawananginang tautana tarani ngapung enarin ibukin panape tarandi tairi ke yo ina wanang inang tautana me takarau we pipitin tapu tapio tarani ngapung teriringa nangin tetai kawai na makaina tepongina iminte isipong yeta tepongina iminte isipong yeta katautawan chira me tiyapus ya katautawaki chira awa timini simin onowan tepakantaya yu diatana ay towana tesimare wawa awa timita. O ani mga katawtawa ki mea tiyapus wapu ime awa timinis imin tipi mea wawa detairike yu. Mea diatana ay wawa tesimare akia wanua timita. O ndoana ki mea katawtawan kira wapi mai suwati minisi minu nowa na konti ngapung ndia tana towana tisimare tenuwa onowa temita. Awa ane menti kiripes meteorological service ke temetsi mai peso ibukin tawan kanwani pong ibukin chono ni kiripes sawa panat.

ko bun te meton no ngora yon panan meuri FM 89.9 na wonte tai diga yo ho mtain kai ai pun si wapi diki te minis o ai nang pu wan mo no ngora yon meuri FM 89.9 na wonte tai diga yo zai yo ne mangari ta kan wan ngora me tirun kari kero ngora men panan gibes bikin ngora nam dongrong e kribes kribes ngai

Menimi nungram kunam ti tokoranan. Ya karo koi roa narata ina wan data iri kayo. Ay pun si wan wari kiti minis ay nang po wan wan nungram yon Maori FM 89.9 na wan data iri kayo. Na tauruan kanin reisi kume kanwan nungram am katanwata ni kakaita wari ya tangira kinakona ibukin temuan raun ti ta iri kayo. Nakon fata kirata pare a fata pepente take kowin katikis meriki mebuna a disa koropoki abaraburi a disa ibopoki mebuna nana makoro a santo yotapa disa papisito katikis sem tokita

0: 깜 나타나 님의 우리 시본디마도 하나 반타우로인 가르고 이치리라고 야님이 야우시 부금 코에 아래 맴에드는 놈 니깐 누몽으라 아우님의 딱군이 빠이 까리기 나타 매기리베스 저 나베 아오이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐 때로나 Papun siam screen na natawroy ni mengam. Pusi ka pa kate po pati taray po kinikarukan ng TV. Ako ko na nabe nori pa ikari kin na pe may. Tipi-tipi ki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabataku ko ni kanuan na nausin tigiri pas. Ari ka korawaki. Nungarukon na pe may, tipi-tipi ki o tiyo nata. E punti sina ko na pe ang kain tayo na ari itirani suwan tamon tayo ligi. O tiyo rewan tayo ligi. Tiyo ay suwan tamon ng apong. Tipi ima uwan tawano away tiyo awan.
1: Aurina, ngkai ya wakan dungan na nakapi may suan ni nome tapen me kiripes. Awam kiri wan TV ene me ngaroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko. Awa ni kameta kuku ni pahai ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampana na si tauroi na penebus mai. Ami katana wata ake enakuna ngurai ake one meta kukina ki yon te TV na koi ya tebota nome ta.
1: Onkoye, ere kukaina nua tere vere vendan puotaki. Si tauroi na peni karoi ya nakon nere kutangiri Me puna ay metiroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na ben live ni potaki. Ay pupura nga se wataki ya metakwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, ari meni kapakaan pun karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua te tara. O ya riki na pen akoyim te VIP ke te pakanipu ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenung wakia, akia Awa wanuwa tenuwa tawana. Ke isuwa tenuwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Deitagi merongono wa ikapu. Ipun katamearua, amateta yon pae kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.

kuna meuri riki nko ya ko ko te metwa daro na yoni bana meuri FM 89.9 na wonde tai rika yo am tai kai wapu i meri mewa te minis na kon duayo na tauran ganin mga rita kanwan ngoram me am katan watare mga tangirak nepe na kona ibikin ngoram ibikin kanwan nam tai rika yo Nakun fata kirata pare. O fata pepentetaki kowin. Katigis meriki mepuna. O disaipopuoki mepuna nanamakoro santo yoani disapabisito. Katigis kate katigis Sem Tokita Ones the emergency or the medical ward Royani Makuri me ro royanasina a honorable Harry Mabuna Meawa Ropata Simeon or Farita Simeon Nimua Mayron the principal or Tandere Ntere Nipan Tewaki Chases Ikuria. O kain ayakurupu ay Saint Dominic. Ron ni makuri nasina ay soroa isimion na natapo ni makuri ay National TB Program. O kain na namakuro ay Santo Yoane Zisapabisito may kahana may kain na pena ay isinipew tokanikay ronaki may kain ayakurupu I have a lady of the sacred heart. Ndeitaki me captain pekwawe. Ayausu poya nasina. I kam mereis. Mereis toaya tiburanga. Isinipeu tokanikai kirara. Teresa karesita tetake. Achi maruya tamera. Meke maruya me kanwan. Sipuna. Aina suutika ridiana. Roroya sipuna na yareirei Kenchi 5 NEBS. Irikirikeia o roroya nako. Tarina o maanena nasina o sipuna. Arausu ake ipun yoani kiripes. O ake kamena isina nikun kiripes. Yo nusiran PC Tuvalu. Amerika Australia. Ibugin na mi poutoka o ami contributions. May kanne na ami tangira o nanomi areka maasa ni kosa yon Facebook. O nanga aika apes are yari kinape pa kapipitiara inanon naratay sa tona kia intitaya yo. Hanausu me irong tamena yoane sinata o sinana tira umeme. Genroi. Hawa na usupuna na irong tamena ay tepupu kakia hawa musimen na taraki. Hare kamasa nroko iradikira nuwatapu atira wata. Diki men nana itira napena ay kamakin. Putaritari apeyang tarawa o mayana. Haipunipanaan kain napena ay simieta tepupu musimen me nasina O sipuna, ni kaitawin kami ni kapene ibukin na misusa, ami tataro, ami makuri. Nanomi, watami, o peimi are kamasa nanga na kontepu, tekaro, tesibu, tetari, o tirao epesin tangiraki, e simion, yoani. Mentetai are yasa ni musirawa yei, ni watetai are yamanga kayaki yei. Ene puwaki teuwea nami tangira, me ami yaakoi na koina. Aratataro, pa inakapuoi miin ami yaakoi, me ami tangira teuwea, are kamasa nangan simion, inanun nanatai, nipuraunako me irarikira. O ataktanuata yanako me ilun puuna, nasina, me sipuna, o teusu aika asikui miina me tangirana. O wayo tukuna rea tangiraki, pa ilian. Takatanwata ni karaparapa iyo.
sinata beki panar.

E kakawa ki rōra ni ka pene, tō wai ni kari ki pei, o ni pōpū ki me pōta ki, o rapa tai kā ka kōhoro, o pōni te pōta nōme tan tāpuna ko yōni ki di pasi. Pasinata i kakawa ki nā pōngin, o pōngan an tiri tani mea un tararua i pa, o ngan na ki rōtaki. Ai kai tape ua maguri, e sikona ni koroi, pa pōkan tararua an arari tani mea. Tō wana, katokan takari nako mea ngena ki a kāka, wua. Katokan, akawa ki ni ika i kā uwaririke, ki akawa ki ni ika na yetai ni kāpung. Tenua, unika ki ni te tomo, o kain na maraki nea kai anako. Aua, tararuan tabun kapungi buki ya men. Nime ua, katokan tō rupa ina kone merin tari o on tepe nea kai anako. O nana aipon tau buki ni kain nanu me amusu. O na ua, le ia kini ia kain muengara, tororo kain nara kawa pa anakona nota. Ni kakawa ki nara reita ni meau o ni karikipe ini boka tararuana. Isua, katokan ere aki naroka i ka kakawa ki naro ntutongo. Awa itakawanua kawa kina ni meau tiani autoguten tari. E wara tina sini kiribas. Sa wayan deitaki, awa ni karikipe ini tararua. Ni kamenua, awa ni katimatoa ra reita ni meau pukirangkai, awa ntaye kararuko. Kain kiribas.

0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: Le mga mukhaan na mabungin na kabuo si Roy. O, kwa tayo ba tira?
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yagugulay na lang ng kampana ay one-stop shipping agency din na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy kong kwa tatay na ini, ariyay na lang ni kanira na kapos kiroya pa mekiribes. Inawaki ta kapayara man tipong ay, ni karoko wapi mono wan sun, wawa tiyanga wapi mono wa. O, wai kay kay ni pere, ay kakay na nwaki pa kona iji.
3: Dawana, tiri tiri ni mea umente pui na wana kono wapui na wana tiri tiri.
1: Wowa, enarang inta mea ruam tete ni metang on tete na beni kiripes on poropoki na.
3: Tenua, pues si eta ina ina kaka tawa ti na kono teka pos kiroi.
1: Awa, kona swai ni yin, kona swai kariki on piko upo na be.
3: Ni mea, isaki am record mente police.
1: Onowa, ponte kiripes nkoe o meni mea kana be yon kiripes.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASM ira teka po sikiroy, omen san tawa te tokan kay.
1: Oo, ay teka pene, kuna hiyan ni merun roy, omen taw roy ni iliya na wakin ka pene, teka po sikiroy.
3: Iyan po ye, away kay pahaya ka akay na nwaki, bukin ka pene na ram.
1: Tawana, pon the national ID card, get the passport, prior data, get the birth certificate.
3: Wowa, the medical clearance.
1: Away teka tenua, are pon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita peyan tapo itay. Ntiopi rita kime Agnes Twin, nana email e om@tobi.gov.ki. Kente tarapon, isu anime wakia wawa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia wawa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia wawa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonke email address at pieripepeheadcommerce.gov.ki. Kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awa isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa waiwa, awa.
1: Away the one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
3: E isuwa nime watawana wawa anowa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, nime watenua wawa wanua tewana.

0: Na kay karawang pupusian mengi on gokori mengi ka akim ga bukin the green bag sin kan moy bukin ang kaite sans o ay mengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanon natin kay ka kilibes pa kilibes kate ko boto
1: sa wayan ni karigibay kay sa hatin kay karanang mengin na kya pa Neng neng kia kuma neng nandu kute kina nandu neng kia sen ketau doa.
2: Tarikatem, pekiri pes tepuk betul.

matai pedrang kaya runtaran dari bikin rata boy ka kokoro yon tarawate ini nan me beso narun es kona noria e pun tangin mai sa ka kin nok nengen rare metan win na repik narun plastik uten cast kimbi awa mai sidik men na wariri ke karo ko hay bu bura oeri ki mai min karina kon nengen na kya ka ike ya garika ta ka nengen sexy yon na repik me rota na pe ara mera e pun to koyo ri ki na koyira ni kapen pasina waye ni kerkipe ni katei metwa isakin na rabiki men na rawake ni kakai saki onto to kuwa karina kuani menge naki ya kaka payong ndara roi o meni saki ike na kuna andi kipatapo ni kamengang kitapo nta kakaro iru ya paroko o ipo ni iru ya teruru eri giraki itau wa hoi nalo kipera taka nganga kai saki ya imai na yoi kupen katei metwa pakiripes tebo pato rinanon na rabiki merawa rei.

0: Melody, Melody. We're going to do that cha-cha dance.
1: Yan ang kamukhaan niya magbangin na kabuo si Leroy. Oh, pati yung patira.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yagugura yung nananang kampana ang one-stop shipping agency din nananang na sponsor ang Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy kong kwa tiyatay na ini, ari niya nananang ni kanira na kabuo si Leroy at ang mekiripes. Inawaki ta kapayara man tipong ay, ni karuko wapi mo anuwan soon, wawa tiyanga wapi mo anuwa. Awa ikay kay ni pere, ay kakainan waki pa ko na ili. Domana, tiri tiri ni meo mente pui me wanu wana konu wapui me wanu wa tiri tiri. Wowa, enarang inta meo am teten metang on teten ebe nikiripes on korupo kina.
3: Tenua, pues si eta ina ina kakata uwa kina konte kapos kiroi.
1: Awa, kona suai ni yein, kona suai kariki on ipiko upo unape.
3: Ni meoa, eisaki am record mente polis.
1: Ono wa ponte kiripes nkoe o meni mea kanape yon kiripes.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASN ila teka po sikiroy, o men santawa te tokan kay.
1: O wai teka pene, kuna li ni merun roy, o men tauroy ni ili anawagi ni ka pene teka po sikiroy.
3: Iye kukoye, o wai kay pahaya ikakay na nwagi buki ni ka pene naram.
1: To wana ponte national ID card kiti passport payo data kiti birth certificates.
3: Wowa, the medical clearance.
1: Awai teka tenua are ponte police clearance. Ipukin sisira kime kamea tata, o rita kime nakita peyan tapo itay. Ntiopi rita kime Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.ki. Kente tarapon, isu anime wakia huwa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia huwa towana towana tenua ruwewa. Ke isu anime wakia huwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesanga yaripupe yonde email address at pieripupeheadcommerce.gov.ki. Kita riponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awa isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa waiwa awa.
1: Awai te one stop na koni katewea son na na email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek na na email e olive@onestop.com.ki kente tarepon
3: e isuwa ni mewa te wana wawa anowa wawa wawa wawa ke isuwa tenua kia ni mewa tenua wawa wanua tewana.

0: Kan na tayo na ni Mauri. Si Bundi magawa ng tauro in karugoy tiri na ko. Yan na mi ausi pag yung kuya ari imemete na nung ni kan nung ngura ako ni matako ni pae ka ariki na pamagini bas tiyo na habe away tipitipiki.
1: Kung tipitipiti aro na. Papun siyam screen na tauro in mayangam. Kusi ka pa kate pupata taray buki ni karugoy ng TV. Ako kung ano pa nuri pae ka ariki na pamay tipitipiki o tiyo na habe.
0: Sasi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E pun tiyan na to na pa nakabataku ko ni kanuwan na nausin tegiri bas ari kakaroki. Nungunungun na ba may tipitipiki at yon nata, e punday sina ko na pangkain tayo na ari itirani suwan tamon tayo rigi at yaw rawan tayo rigi. Tiyaw ay suwan tamon nga pong tipi may uwan tawano away tiyaw awan.
1: O ringa, ang kaya wakan kung ano nakapi may suwan ni nome tapo may kiripes. O am kiriwan TV na may ngaroni ko na pentatayan na nikong uray ko. O ni kamita kuko ni pahay ikarigi ni kanwan na program to kumete ni kayo namata.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabusumay. Ami katanwata ake inakuna nung raya ka unameta kwa kinaki yon te TV na kwa iya tubota namata.
1: Aung kwe ere kukaina nwa tira vereve na mpotaki si Tauroy na pinikaroya na kon na rekutangilia me puna ay metiroy.
0: Saksi nga yan ng kami ministries o NGOs si Tauroy na pinang live ni potaki. Ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupuwa tatara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. Leitagin marangonong ay kapo. Ipon ka temerwa ang matatayon pa ikarik on kami maroy ko ni katopong men kiriwan team.

Kona meuri ki ngoi ako te imeto an roro na yon panan meuri FM 89.9 na wanta iri kai yu. Mta inka ya bunipu roi te puina ke. Ara te iri sina musirai kanwan nong ram. Pukin kanwan na mta iri kai yu. Parani ki dibas nga yang fang suwa sari yasan roi bu. Nga kana koi kanwan nong ram yon meuri FM 89.9. Sa mga kaisipuwa ki ngani na konti kinti nga po. Na papa kinti meo na tangira tau ya ke. Me kanwan na mi nga po ngare kupun tatanegi ke te. Usa tirak me atapio wana ko am program ke ka ngai bikin kanwan na mi nga po. Tirano kanwan na mtairi ki me kan ni na tigiroi me sumo sa pomo.

kuna meori digi ngoi de digi besa ko kosma ka nimere de digi nam de riu na wandi nga pu ngayu ngier ko ko ora yan petam ngoi re ko ko ora yan pyam mama nang na wandi nga pu ngayu ngoi re ko ko re tei mei aben na ko kiri besa ri e pu na ben na ko sinari ko na wandi de nga pu ngayu ki de pna ding ga meori ya mai turtur men nam tabro ko timi tuan rona ye na wandi de nga pu ngayu awam to inga ibn si wo wari ki timi sa na ngi tera ono wo no ram yon meuri fm 89.9 na wan te ting a bung yo ki de mone bai sina kara pa ra wea ka ya san na ngari da te meru i bikin kan wan te ting a bung yo ka isna ma o ye pa sina kro ina ko spangarai ka ko ko bikin kan wan te ngai na bo yo ki te tomoni pung wapui meni mewani mewu watanga wapui mea ono. Sina rita kanwan nung rara me kunara tukaran ayo me iroon. Fata ruwatanek pa rita nara karaparapan akong naswara. Bikin te tinga pung ayo.

Kupin tibia to nungung ra yon pa na ni mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayo. Amen mi nung ra min kunam te kuraran de po ni po kini kakaitaw na kon na suwaran ti nga po ngayo. Ya karakoy ro ay naratay. Bopi may suwat minis na kon isuwan te nungung ra min yon ni mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayo. Sa iyo na raisi ko me ang program me uso at irak. Kaya rin na timeto ang kanin day si kume kuna may kana kuna nangan ko timerong imwara riki ng kuya ko kwa usiniminta ki ng kuya ko o timeto na piyangkay ni vene yon kiyam ki noong ram yon imawari FM 89.9 na wanti tinga po ngayo na timeto ang kanin day ta kanwa noong ram may kuna may kana kuna nangan ko ti timerong at kukuray kwa ngal mga kung antira kime yon kimon kaitara ina ko uspangam. Ibigin ka nuan te iti nga po ngayo. Imaan niya kuna inarokupawam ni makuri. Marari kin kwe te sa makuri na nuan te iti nga po ngayo. Ki ang kwe ati ang tira iri. Imaan niya na rokupawam ki am skupas ni iti nga po ngayo. Naritang kan ni ong rame kunam tokoran ayo. Usi.

0: Walang makakaya na, pero aman.
1: Ayun, nakapupo na kumain.
2: Kung doon kayo, hindi ako katay. Kasi nga niya, karawal yun yun yun yun yun.

Wun tiba tu nong ora yon banan mauri FM 89.9 na wanting hapong ayu. Awam to ingkai aipun si tipu inarik di minis ay nang po anu nong ora yon mauri FM 89.9 na wanting hapong ayu. Ngayarin na tiba tu ang dilita na kono nong ora kunam may ka na kuna nanganuguti tiba rurung. Ibigin ka itarakin na ko si pangam na wanti tinga pong ayu may tapi wana ko. Am ko ngura ki apu pu to kanu kon won ngura yo an bauri FM 89.9. Sina gai na kon kon guna rati tukurana yo meiron pata pene mei ate.

Rivas. Dari ito ni Mew, punin nga yawin ka upay na naratapanin ni mua may tari o aon tiyata. Ari irigi ba yay o yin kanara, ni mera arapay norak arakariki mani o morara rigi. Kakawakin ay bukin anamakuli ni kaitara kanganga. Aki irigirigi may bibitakin ito kanwan tapong kiti climate change. Inakarawak tapo kameru ni kauri nga yoy rong tapo takini makuli bukin environmenta. Ape akarikira kento unungunikin kiti melat. Ni mga nari opisin tararuanto taparin kiti ECT. Dona ni merapata doron di kiraki naroon di environment, youth, club, o tapio warigi ni karoy wagi naroon teunikitong takati ibu-ibui o takaisaki ali anapoka tutokwa anaurupay bibitaki ni kanuan pong o waya mamakuri ng urupay o mata. Ikakawagi rola ni kape ni to waya ni karikipay o ni pupuk me potaki o rapatay kakakokoro o pun tabutan na mata tapon ako yon ikidibas. Pasinata ikakawakin na opungin o pungan ang tirita ni meong tararuway pa o man na kirotaki. Ay kay tapio wa maguri asiko na ni Koroy papukan tararuan aralita ni Mew. Tuwa na, katukan takarina ko mengen na kiyakak. Wuwa, katukan akawakin ni ka ikawaririki ti akawakin ni ka na yitay ni kapong. Tinungwa, unikakin tatungo o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Ni Mewa, katukan turupay na kun merintari o antyapin na kayan ako o nana ayapon tau ibugin kain na nung maamusu. O nawa, liyakin niya kain mayangara. Torora kain na kawa pa anako ng nota ni kakawakin na rarita ni Mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin na roka ay kakakawakin na runtutong o ay takawanua kawakin na ni Mew tiyane autogtintari. Ewara tina sinikilipas. Sa wayan deitaki o ni karikipay tararua ni kamanua o ni katimatua rarita ni Mew pugilangkay o ang tayo kararugo kain kilipas ni kawakin.

0: 밤낮에 날이 나오리 지금 데이마도 안에 반타우로 인카로고 이치리라고 야놈이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니맥다 쿠니파이 까리기 나쁜 마기리바스 저 나베 아오이 티피티피기
1: 본티비비티 야로나 Papun CM screen yang atau lain mengam. Kosika pakat ibu buat tarai bukin karuan nam TV. Aku kau nana pe nuri bayi kari kena pe mei. Tapi tapi ke audio nabe.
0: Sesi ngaji me am cianu akiri wan TV. E pun tiga tahun pe nak betaku kun kanu wan nana usin tegi ribas. Arek kau karuaki. Dengan kau nabe mei. Tapi tapi ke audio nabe. E pun deh sih nak kau nape angkai intai nari. Itiran isu wan temon tairi ki. Audio lawan tairi ki. Jawa isu wan temon ngapung. Tapi me wan tawanu awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wakan dengan anak apa yang mesuah ni nama tapa mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani ko na pentetayan ni kau ngurai ko. Awan ika metaku ko ni pai ikari ki. Ni kanuan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampanye nak si tawroi na pentu semai. Ani kata nama ta, aki. Ina ko na ngurai ke awan metaku ko kena kiri wan TV. Na kau ia tebotan nama ta.
1: Angkoy, ere ko kaya nanu atire vere venam po taki. Si tauroy na pe ni karoy na kon nero ko tangiria, ne po na ay natiroy.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs, si tauroy na pe ng live wa ni po taki. Ay pupura nga kasi wataki ame takwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, are meni kapakaan po ni karokwan ng TV yan mo yung ame te pupu at tara. O yariki na pe na koyim, de VIP ke te pakaan po ibukin ng po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawa nungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. De itaki merongorongo ikapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, on kami ngaroiko nikatuapong. Men, kiriwan, tini.

nagoya nausu yo antara mayana kuria aranuka ape meme kanua nuwe meten nanka ndapo age kama amena yei sakosa meten no kawaki pa ya musirawa meterau tekaro amon titangiraki ayote pa si mayo ngara ngainan tepong ang kwananua wapi me awani me wo watanga wapi me ono yo naranuka pugini metena yo arki ena kaya gira patana yo naranuka na kon tepong ayo wapi me ni me awani me wo watanga wapi me ono o na koimi ana usu yo antarawa yei ana marake ntao atame nte tairiki ya yu na naus na sina si mayu me everina ichere eriki o takatan wata ya naku me idogu ya na sina sipuna teusu o waipuna ya suku imina me tangirana marais yotepa o ayotekuna dia tangiraki pa idian takatan wata nuna kawaka yu neupun bengi yesu.

Many min oram na nukunam tokoran mayroon Brian Adam, please forgive me. Ya wasira roin na kunaratain di nga po ngayon ay pun si one warig di minis ay nang buru ay wan nung oram yon ni Mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayon. Na mga tauro ay dikin day ta kanwan nung oram am katanwata ariya tangirakin ako na tako tayo bukin nung oram di nga po ngayon.

Nagoya nausu yoantarawa, mayana, kuria aranuka, apimeme. Kanwa nuya metenanka, ntapu ake kamamina yei. Sakosa metenanokawaki, pa yamusirawa metirau, tekaru emwante tangiraki. Hei yotepa si mayo, nikarangainan tepong enkwananoa, wabui mewa ni mei. Wawa tanga wapi me onowa. Yon aranuka. Pukini metena yoraki. Inakaya kirapatana yon aranuka. Nakontepong ayo. Wapi menimiawa ni mei wawa tanga wapi me onowa. Ha nakoimi anausu yon tarawa. Yei anamaraki ntawatame ndetairike yo. Nanausina sina sima yo. Me Everina, ijera eriki. O takatanwata, yana kumea irowia nasina, sibuna, teusu, o waibuna esiku imina metangirana. Mareis yotepa. O wayotekuna liatangiraki pa ailian takatanwata nanokawaka iyo, neupunipaini yesu.

kuna mauri kingo ya kote imetuan dora na yon banan mauri FM 89.9. Tita yeyo sa sarong kan narata yari sinang wakina yi kanwan nara program at timetin na nuki ke kuna ki atangira kina kuya yon mauri FM 89.9. ayari yung kuya rakuta ko pa yey kunam kutangiria pa ina katanga ki yon banan mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayo. Kwa reita kike message na kundara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Ya tauro ina pa ndesi ko mai kai kana koi kunam de inonon tinga apunga yoki kwa ngana pa ni kukurai ndoro ona ki u mai kan

Menim ino ram ni kunam ti tokoran an no ya karo ko ro ni ratai na wanting apung ayu te bi menim ya roit minis ingin ro ayu ai bun ti meto na pe angkai bus mai danan dokon tanan meten na no kuna ki atang rek na khoyo yo an myauri fm 89.9 yo an nara facebook page are ppa myauri fm 89.9 sino tawrai ganin di bus mai de ti meten na no di aramoni meten dan wari etang rakin akonan ding abung ayo ya ka ngai tekan yabubusi ko me ko katang ana pe tekuna ari ekare angin jira pa nakatikiro iya arakaro ake imayana ding abung ngai tamu ayeta me nei rute o nei kamakin inanon kayan anareirei inti ngapung ei korapa o tikiro ayampung o korapa rigi tepoina tapuki men nam taparo kati me tuan rona ye yon panani meuri FM 89.9 nara program me timetin nanu na wanti ngapung ayu o yon kan ni kunamare kotangiria angin cerare kotang iria pe in anako yon panan meuri FM 89.9 pa irian nam katikiroi nako yam kuraka ke komane veyen nam katikiroi nti nam metin nano ayo

sinema nga tauroa i nepe, nibusi mai ara metin nanu adia mga tangirek nepe na kunan na wanti nga punga yu o aya ka nga itea kana. Mauri FM 89.9, ya bubusi ime kwa katanga nepe te kuna are kunan narurai. Are ka nga te taupas pa nakana kua kaina meikai, ni mai ye men na ustua mei pairiki meikai. Kura arapa o te kiroa in kue meikan. Kura arapa riki, Ketsi kaweru men nam taparo kati me toa. Neita ye yon panan meauri FM 89.9 men nam tapu nam stoa yon pairiki meikani. Nara program me ti timetin nano na wanti ngapu nga yu ki awa yon kani kuna mara kotangiria pe na ngura yek nak yon panan meauri FM 89.9 kuna naru raya. Te kuna ntau pasar ya anaki roi ya kain takoto singas. Au kantani nga pe men katangkin kuna mayu wa na pun pen nak kaina mekan ni men nam store mekan ni ki

sine mga tauroa ina pen ni kanakwa ti timetin nanwa ya tangirak ina kunan na wanti ngapong ngayo mehiroon mepetay para obre mehiroon mepetay meno o ya kangay tiyakan ti timetin nanwa yu. Mauri yabu busi ko tisakana ko pana ba kwa katanga na pe akunan taki poi ay yasunaki na ayay MTB forever family pa kaungan pu inanon na natay ni peku ay isin na ipo Mayon South Australia ndaita kime katikira waya na siu wina nun ayata in kakiwa ayarei ay kakakokur. Kurara pa o tikira in kwe meikan. O kura pariki mepetay menua men namtapore kwa ti metua ndona ye yon panan mauri FM 89.9 na wanti nga pong ayu nara program ya timetin nano ki o yon kani kuran taki po yare kwa tangire pa yon ngurayak na ki yon mauri FM 89.9 na wanting nga pong ngayon pa. Iriyan nam katikiroy na kon boom ay sin na ipo. Yon na natapu ay South Australia. Data kime katikiroy ay nasim. Aki akakyo ay yare ka kakakuro na wanting nga pong ngayon.

Tinamanga tauro ai ki nibus mai ati timeten nano. Ari yamanga tangirak nipe nakona me iroun keati kaweru o yaka ngai te akana. Me auri riki nite inga apunga yo FM 89.9. Yabubusi me ako katanga nipe tekuna ari this is how we do it. Pa nakanako akaina riki meikaini maigi. Kora arapa tikiro inkoe meikani. Solid bass song. Kupesiriki indapa kupesiriki indapa keci kaweru doro na kiu men namstua yon pairiki meikani awa yon kanya kunambara kutangiri apa ena ngura yekinek yon mauri FM 89.9 na wante inga apu nga yu this is how we do it me yudo wuya kainte solid base kandini na pe apun pen nako kaina meikani namstua yon pairiki meikani.

sila mga tauroid ki busmaya ti timitin nanong ari at ang rakin ako na mayroon Simeon Ongyo. Kaya ka nga itiakan na metin nanong Simeon Ongyo. Mauri tisakan ako pa na tayo katiko na ari ikawwe na no wayo ki angin takanimya pong ipure-pure ikong koy tisamoy pa nakuha ka awiyang ong kay iyo kinayay kurarapa ang kay ya mga wakira unnatiyang. Kurarapa. O, tikiroy. O, kurapariki Simeon Ongyaw men namtaparo kati metuan rona ye yon panani meuri FM 89.9 nara program e timetin nano na wanti nga po ngayu. O, yon kanni kunamara katang idepe na ngurayak nek. Angin takanime po ngukantin nga pina po meaw na nung. Nung ngurayay men namtaparo kati metuan rona ye na wanti tinga po ngayu.

Kupin tibe ton ro ro na inara program ya timet na no one thing apo ngayo. O am tain kai ai pun si. Ni mawo ti minisa nang po de buina da tayar sina musra ai karwan na kanwan na ra. Metin na no ki kuna ki atangira ki na koyo yon banan mauri FM 89.9 no one thing apo ngayo. Sina tawron kan ni ibusmaira kapeni. Ara kapeni an metin na no ri atangira ki na kona no one thing apo ngayo. Nei ron ke ti kaweru. Oya kanga ti akan ti dimetin na no ayo. Mauri riki ta yoko ko katanga na pe te kunare kunan etang ti tarapon iron takane ni meya meya pa nakame wai no ngora ye men na ustu a mei pairiki mei kai kurara pa o ti kiroin koi mei kan a kupe siriki nda pa ke ti kaweru doro na ke u men na sto a yon pairiki mei kan o yon kan ni kunamara ko tangira pe na ngora yakne ti on meuri fm 89.9 ra program e ti timetin na nogi meiron takane ni etang ti tare po na kantene pe na pun na unanom no ngora kunama yon na wante tinga pung yu

kuna meuri ti ngo ya kote metu ndona yon panan meuri FM 89.9 amta ingai ten wo roit minis imin te puina ke ser kon ta yaren nang ma tauroin kan den ri ta no kon wan ngoram kan wan nau dini ni ka na kona nangani ko kuna mai ka ana kona nangani ko ka kukuri yam ate timerurun ka itarakin na ko spangam na wan ti ti ngapu ngayo yon meuri FM 89.9 me ta pyo wanako am ko ngura ki apu pu to ka no kon wan ngoram na wan ti ti ngapu ngayo man na kona ri ta no kon wan ngoram kuna tau roi muan nong raya kana ang kapene nong ram nam katanwa tari atang rekina kuna na wanti tinga pungayu.

Nakoi anausu yon tarawa, mayana, kuria aranuka, api meme. Kanuan nuwea meten anka, ntetapu ake kamaamena yai. Sakosa meten anakawaki, pa ya musirawa meterau, tekaruwa ya mwante tangiraki, ayyo tepa siye mayu. Nikarangainan tepung ayangkwananua wapui mea wanimei, wawatanga wapui mea onowa. Yon aranuka. Pukini metena ya punkoro orakina. Enakaya kirapatana yon aranuka na kontepong ayo. Wapui me nimea wanimei wawatanga wapui me onowa. Hoa nakoimi anausu yon tarawa. Ye ya naamarake ntao atame ntetairike ayo. Nanausina sina esimayo me everina ijereriki. Hoa takatanwata yanako me irowi anasina. Sipuna teusu. O ipuna esuku imina metangirana. Marais yotapa. O ayon kani tukuna liatangiraki. Pahailian takatanuata nanokawaka yu. Neupuni pehini Yesu.

Mevlüt Kankilibes. Bugün Kriter Mevlüt, kite International Day on Biodiversity. Ito napa, ipu kameru wakin tepung mewu, wabi mewu wani mei ni katoa diriki. Tepo tanu yomai bukini pungin tereita ni mewu, ito napa, tereika yu wawa tanga wabi maunua. O ipu puto yon, araka kamakuri ya pera, ipu kini do takin, aro napa. Kilibes to wana mei bukon napa, ito napa, ade ipu utoka tepu kameru, ipu kini tepung, erang ni kakawa ke yu. Ike na tauroin, karate pera na kuya tepu tanu nama ta rungurungun, ana wakit tau teka ni kilibes, ade esen koroi. Niterai kako kokoro ion kabo kinan notar ruan cerita ni meu jeropa ena tima to ibu kini meu roin meng roin merudungin ori kira kente kini bas cerita ni meu puni ngai yoin kau paira nara tapanin ni mua mei tari o aon tiata ari eri kena yai oin kanara ni mera ara pain norak ara kari kemani o mora ara riki kakawa kina ibu kin ana makuri ni kai tara kanganga ake eri kiri kina bibita kini kanwan tepung kete climate change. Ina kora waktu buka meru, ni kauringa iyo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Apa aku ni kira kento unu kini kete melat. Ni mangan ada obisin teraruan tu taparin kete ECT. Dona ni merapata dorong dikira ke dorong environment youth club. Aku tapi warigi ni kora iwak ni dorong tu unu kitong. Takati ibu ibu, aku takai sak. Ada anak poga tu tokoa, anak urupai bukta kini kanon pong. Aku yang makuri urupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waye ni karike pei o ni pupu ki me pota ki ora patai kaka kokoro opo ni te pota nome tan tapono ko yoni kiribas. Pasinata i kakawa ki na opongin opongan ni tirita ni meung tara ruai pa aongan na ki ruotaki. Aika i tepe uwa maguri esikona ni koroi pa pokan tara ruan ara deita ni meung. To wana katokan takarina ko meungin na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ika uwarereke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenungwa unika ki ni tetongo. Oh, kain na marakin na kaya naku. Awa, tararuan tabon kapung ni bugia men. Ni mewa, katokan turupay na kun merin tali awan tepe na kaya naku. O nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mengara. Torora kain na kawa pa anakonan nota. Ni kakawakin naralita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isua, katokan eriakin naroka ikakakawakin narun tutong. Awa itakawanua kawakinan ni mew. Tiene auto tentari e ora tena sini kibas sa wayan deita ki oni kare ke pe intararua ni kamenua oni ka teime toara deita ni meu pugiran kai on tai kararugo kai kibas ni

0: Cam na pena ni Mauri. Si bundi magawa ng tauro in karugoy TV na ko. Yan na miyaw si Bugim Kwe are imemete na nung ni kan nung ngura aw ni matakunipay kariki na pamagini bas John Mabe away tipitipiki.
1: Kunti bibit yaro na. Papun si ham screen na natawroy na mayangam. Pusika pa kato ipupat at aray po kinikarukan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikariki na pamay tipitipiki o John Mabe.
0: Sa singo yun am tiyano wa kiriwan TV. E punti na to na pene kapataku kun kanuan na naw sintigiri bas are kakorowaki. Ngonokon na ba may tipitipi ki otyo nata e punday sina kuna tangka yung tayinari itirani suwan tamon tayiriki otyo rawan de tayiriki tiyaway suwan tamon ng apong tipi me wawan tawano away tiyaw awan de
1: O ringa ngay ya wakaan runga na nakapi may suwan ni nome tapen me kiripes o am kiriwan TV e na mengaroniko na pentetayan na niko anguraiko Oni kami takuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komet ni kai no ameta.
0: Om kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pinabus mai. Ami katanwa ta ake ina kuna nung raya ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet bota no ameta.
1: Om ko ye ere ko kai na no tere vere ven nam bota ki si tawroi na pe ni koroi na kon na ko tangiria me pona ai meta roi.
0: Saksi na yan men kami ministries o NGOs si tawroi na pen live ni bota ki Apupura nga sa wataki ya matakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette po po atitara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng po pa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa taporo wakia ni mewa wawa. De itaki marawanong ay kapo. Ipon katamerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan Team.

Maulid kan kilibas. Uling kritoy niyaw iti International Day on Biodiversity. Ito ang nape, ipo kamerwag in tepong ngayon, wabi may uwan ni may nakatuwa di Tapos ano yung may bugin pong interita ni Mel, hindi yon natin, tinilig kayo, wawa tanga wabi mo nawa. O ipuputo yon, araka kang makuriya pera, ibugin do takin, aron nap. Kinibas tawar may ibukon na pen, tiyon nap, ari ipuputo ka tapu kabelo, ibugin tapong, arang ini kakawa kayo. Ike na tawuron, karapi pen, ako yung tabutan naman, tarungurungun, anawag di tawtaya ka ni Kinibas, ari esen karoy, ni tiray kakakakuro. Yon, kawakinan na otararuan, tinilita ni Mel, hindi aropa, e na tima to, ibugin ni Mel Roin, Mayong roin, merudungin, or kinakinting kilibas. Tereita ni Mew, puni nga yawin kaupay la narotapanin. Ni mua may tari o aon tiyater. Ari erige bagi yay oin kanara, ni mera arapay norak arakarikimani o morara digi. Kakawakina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikirige may bibitakin ito kanwan tapong kiti climate change. E nakarawag tapu kameru, ni kauri nga yoy ron tapotak ni makuri ibukin environmenta. Ape ako rikirakento unungunikin kiti melat. Ni mga nari, opisin tararuan to taparin kiti ECT, doon na limerapata doon di kilaki, doon di environment, youth, club, o tapi warigi, nikoroy wagi doon tunig itong, takati ibu-ibuy, o takaisaki, ari anapoka, tutokwa, anaurupay, bigtaki ni kanon pong, o yamamakurin urupay, o mata. Ikakawa kinura ni kape, nito waya ni karikipay, o ni pupug me potaki, o rapat ay kakakokor, o puntabutan namat ang tapon ako yon kilibas. Pasinatay kakawakin na opungin, opungan ang tirita ni Mew ang tararuway pa, awangan na kilotak. Ay kay tapiwa maguri, esiko na ni Koroy, papukan tararuan aralita ni Mew. Tuwa na, katukan takarin ako mengen na kiyakak, wuwa. Katukan, akawakin ni ka ikawaririki, ki akawakin ni ka na yatay ni kapong. Tinungwa, unikakin tatungo, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni Bugiya men, ni Mewa. Katukan to urupay na kung merin tali o on tiyapin niya kayyan ako o nana ayapun to ibigin kain na nung may amusu. O nawa, liyakin niya kain mo yungara, torora kain narakawa pa anako ng nota ni kakawakin naralita ni Mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katukan iliyakin naro kay kakakawakin naruntutong o ay takawanua kawakin na ni Mew tiyan ni autotin tali. Iwala tina sinikilibas. Sa wayan dayta ki, o ni karikipay tararuwa, ni kamenwa, o ni katimatuwa ralita ni Mew pugilang kay, o ni tayo kararuko, kain kilipas ni kawin.

0: 한나대 나님의 우리. 지금 뒤에 돈에 반타우로 인카르고 이치비라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니맨따꾸니 빠이까 아리피 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠피띠피기
1: 본띠비에 띠에로나 Papunsi am screen and at our own mengam. Posika pahate bubata tarai bukin karwanam TV. Ako kunan pa nuri pa ikari kin na pa may. Tibitibiki o tiyon nabe.
0: Saksi ngayon na am tiyano a kiriwan TV. E punti ima toon na pa nakabataku kun kanuan na nausin tigiripas. Are kakarawaki. Nungarokon na pa may. Tibitibiki o tiyon nata. E punday sinako na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki. O tiyaw rawan da tayriki. Tiyaway suwan tamon ng apong. Tibima uwan tawano away tiyaw awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na kapi may suan ino me tapa me kiribes. Awam kiriwan TV na mga roni ko na pentetayan ni ko angurai ko. Ani kami taku ko ni pay ikariki ni kanwan na program to ko meten ngai ino me ta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pentetayan si mai. Ani katanwata ake ina ko na angurai ko ni me taku kina kiriwan TV na ko yata botan ino me ta.
1: Ongkoye ere kukaina nua tere vere vennam puotaki, sita roi nepe niko roi ena konne re kutangiria, me puona ei me tiroi.
0: Saksi ngai jane men kami ministries o NGOs, sita roi nepe live mi puotaki, e pupura nika se watakia me takua kinana, ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, are menika pakaan puon karukwan nam TV jane muenga me te pupua te tara, o yariki nepe na koim te VIP ke te pakaani puu ibuki nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Ne itaki merongonongwa ikapuu, ipun katamearua, amateta yon paikariki, on kamingaroiko nikatuapung. Men, Kiriwan TV.

Now let's carry kilibas. Women create now the International Day on Biodiversity. It is not a book of my work in the Ponga, what we may want to make a toilet. The bottom of my book in the Ponga in the Tate and Mel, it is not a Tate and you water now will be more noah, or a popoto yon, Arakamakuri Yapera, it begin do takin around nap. Kilibas the water may book on nap and turn nap, and a potato cart of Kaberu, it begin the Pong, Aran the Kahaoka you. It can a tauron. Karate pe na ko yata buto na naman tarong rongon ana war di tau tayakan gilipas ari esen koroy ni tiray ka ako kakuro iyon kawa kinan na taruan tirita ni mew di Europa e na tima to ay bukini mew roin meng roin merurugin ori kina kinti gilipas tirita ni mew puni nga yawin ka upaila na rata panin ni mua may tari o aon tiyata ari erike ba yei oin kanara ni mera arapain na orak arakarike mani o mora arariki kakawa kina ibukin ana makuri ni kaitara kanganga ake ile kidi kime bibita kini tkanon te pom kete climate change ena kora wakti buka meru ni kauri nga yo iron te pota kini makuri bukin environmenta ata akori kire kento no ni kingete mela ni manga na de obisin tara ruan to taparin kete ECT ndona ni merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club ata pe wari ki ni kora wa ki ndoron te uniki tong takati buibui ata kaisaki ari ana poka totokoa ana urupai bibita kini kanon pom awo ya mama kuri nuru pai amata e kakawa ki rona ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora pata ka ka kokoro opon te bota na amata tapo ko yoni ki pes pasinata i kakawa ki na pungin opon nan trita ni meun tara ruai pa awan na ki rota ki ai kai ta ke wa maguri as ko na ni koroi popo kan tara ruan ara deita ni meu to wana katokan ta kare na ko meng ne ki kak wo katokan akawa ki ni kai ka wore ke ki akawa ki ni ka na yeta ni ka pung tenuwa Unika kinte tongo, o kain na marakin na kayanako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugia men. Ni mewa, katokan to urupay na kun merin tari o on teta na kayanako. O nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mayangara, torora kain na rakawa pa anako na nota. Ni kakawakin na rarita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin na roka ikakakawakin na runto tongo. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoutuin taani. Ewa la tena sinikiribas. Sa wayan deitaki awa nikarikepei itararuwa. Ni kamenua awa nikatehimatoa ara deita ni meau pukirankai awa ntahe kararugo. Kaini kiribas nikawai.

0: Cam na tayo na ni Mauri. Sigun tayo magawa na pantawroin karo ko'y TV na ko. Yan na may ausin ito yung kuya ari imemete na nung ni kan nung ngura ako ni matakunipay ka ariki na pamagilibas tiyon nabe ako ay tipitipiki.
1: Kung tipipit yaro na, papon CM screen na natawroin mo yung kusika pa ka tipo pati taray po kini karuan ng TV ako ko na nabe nuri pa ika ariki na pamay tipitipiki o tiyon nabe.
0: Saksin ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigilibas ari kakorowaki. Nongorokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e pundai sina ko na tangkain tayo na ari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rewan tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan
1: o ringa ang kaya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapen may kiripes o am kiriwan TV e na mengaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kamitakuko ni pahay ikariki ni kanwan na program to kumete ni kaino ameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabasimay. Ami katanong wata ake inako na nung raya ke o ni metako kinaki yon te TV na koi at botan na ameta.
1: Aung koe ere kukain na nua tira vereven na mpotaki si Tauroy na pinikoroy na kon na rakutangigia na puna ay natiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si Tauroy na pinlive ni potaki. Ay pupura nga sewa taki ya matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po nkarukwan ng TV yan mo yunga mette pupua tatara. O ya riki na pe na koim de VIP kite pakani po ibukin ng pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akia, ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Leitagi merongonong ay kapo. Ipun kata merwa, ang matatay yon pa ikarik. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, kiriwan, tiri.

Maulid Khan Kilbas. Huwag ko rito niyaw iti International Day on Biodiversity. Ito na hape, ipo ka meruwa kinita pong ngayon, wabi meruwa ni Mayin katuwa diriki. Tapos ninyo may bugini pong intereta ni Mayaw, ito na hape, tiriri kayo, wawa tanga wabi maunawa. O ipo po to yon, araka kang makuriya pera, ipo kindo takin, aron na hape. Kilbas, tawar may ipo kong napin, ito na hape, ari ipo uto ka tapo ka meru, ipo kinita pong, erang ilikakawa kayo. Ikinatawroin, karapi pera na kuya tapotan naman.